Yang asap selayah si ngun terijer Yang argadi ay gaya yagarinda ya Yang phakpi trinji lam zangarin thong Yang archi utam chilchi langari jar ya Yang arja urdip shil zangarari sem Ta maa u la ta u chi nang ri ta ya. Yang ar jim chok shi la bi yin chong wa ng ari jong. Yang ga ma tung ka an ba ya dim ng ri da ya. Yang ar di zhi ga la lu ma ni ng ri shi. Yang a yan ji ma ta ta ga ha la ga ri ja na ya Yang ar ja o sha ra ha ha ga ji yan ta ma o ta o chi na ga ri ta ya Yang a na zu ge zi ji ta ba ga ri so Yang xa kwa zhuar gulun dong zi yirin da ya. Yang tag chin rtan bi yir jin dag ngarin zal. Yang xun rib ghalag man bim chag chig zang ya. Yang jia u lag chang akhur gari sim. Yang ambar ayin pen tag arin da ya. Yang urjin agni chi ta chul ngari ta. Yang an khan ru ma ayi shen ji ngari la ba ya. Yang saras ki shal var ngari chag. Ta gaya yagan go mbo shtong tab rin da ya. Yang a jayzhi man bi chu pa rin zal. Yang a tachular jashan kha chin rin so la ya. Yang a bama la yi shal var rin chan. Yang a zambu kheer chi kheer gul ngari te ya. Yang a wamba zang wu ngi drab ngari ni. Yang a shiog jin zhun nam nur chi ngari ncham ya. Yang a lukun baku shil var ngari chag. Yang artag jiwa ay ya mil chiganda ya. Tar danchin yilta lanar dan ngari xiag. Yang taqwa chi embushtan ba ngari xwila ya. Yang lukun agla ay wiwa ngachi gyan. Yang a khotsang a na char gyn a chigyn da ya. Yang a sang dang a na ghas ar ka tab ngarin zal. Yang a kasar wa a na tigdam a chigyn zi ya. Ta ba ya na yi shal war ngari chan. Yang a ombi shiang chir ngam chin ngari te. Yang a jialu man bi shiu pa ngari zil. Yang a ring na ma chi ngi dhiv ngari ni. Yang a kar na pa yi shil wa ngari chag. Yang a te nam kan chin o jong ri sa ya. Yang a shim chok shi la bi en chong wa ngari jong. Yang a mar chan.

Rinyam kuna ba nyenghui na ta uchu saayim gug nitsinda la nga tsi ta shong lugu saayim nitsimde ya jilin zgin nir. Ta nitsinde ya jilin zgin nara ta saayim gug nitsizu chung tsab chungni dihanchi gu ta shangchin gin ruyen gu chitung dihanchi gin saagni gin ruyen gu chit gu darta saayim shong ji gu dar girchib gug nitsinda la gu chigib chetung shirchin biyar gangri. Dina warkim danin songin nara yang sonum sa cha gu za sa kusosu kurgin jimjik gu Nitsizum sonjinara mungir da pachir denjigini men kuchantizum sonjinara yang lar zoi yo ni diyanchiga takatgini ga da lamran den sonjinara chungno pa chepu yi men naga daga nangsita yo ga titab ga da karsan shiro shungno ga saayim ga nitsit dadang rida tangi dan jimjil ga nroong tong kwen zhujinan jimjil ga nitsit diyanchiga da jiga chu sachadar daga yarmir ga nroong dala yang nga tsi xizab go jir da pchaya ga chani da kargib denjigida nungu nitsin nungsikri

0: 다는 베이징의 디스로 제그니인
1: Kormun orkul alon tinge di toxsarngir
2: Nyankana ba chetsu demu ina derang na chertsi gi nishtung ni tgli da tgbe tsi chabdun dang jar tsi ga dang abi tsi xsmo wo tsi ga dang abi tsi smi la za sa ba re shuni tang di toxsarngir len san la nyambr gapsa sha

0: yin.
1: Ge zhe ba pe yi zhen cha yin.
2: De ye de wo li gan zhe yin.
3: Zhong bo chong chong to, da da che to na chong xi bi ga zhe lian zhen jiao, ti ba ga zhi jiao chan ba xi dong. Na zo nian de da ma jian zhe bi zhen zhe ru.
4: Ya na chung chuk po tso, di na tar ta cho di rung ge, di pa gashti ke chan pa chung mundag na shik jo yel. Re, kong ni a chik ngu shul lo shi sin ba tar, di rung ge, di pa gashti ke chan pa chung mundag na nga. Ta nga rung ge sa ni tra tig si yo nu nji na, gen cho pa tsirang lak kar sam nu ge, ga yung si chi shuk pa sir go nu ge, la shi ge, deb chung mundag na ni, di pa ga ge, ta tang la si ni, shtam chi zi, chuk po chung chung so, xie jing to zi tang a. Ya, di na, chuk po chung chung si chun na, Tipa gaga, ta tangwa sirgo noga, stamjinda, alag nyongkanga chukpo chongchongwa yo.

0: Yaa, tawa, zhiwa mu zhukhu, zankur chik nyin dhenbu nyang chikzi ra. Zankur chika nyima dhano kazi. Nyima dhenbu nyang chikzi ra. Zankur reza tongu nyanga, chaz seka.
1: Tera mu shikazi ta, da, dawa, jangun dhani na?
0: Ari, dawa ra, tani?
1: Da, dawa, sukpa, patum, da, nyima, da, Temba. God, that's a bingo. Zam mother. What you chugging go? Don't you hear my own cousin?
0: Paroa.
1: Oh, that paro, ole ole.
0: Yeah, that paro is not is a toar.
1: That's why I'm good. Mushiria.
0: Young Carlo Hinomini. Mahigizni. Ari.
1: Rungen dungde gasga kai konmun tan dungde na shini chotui na mata.
0: Ari ri ri. Ya tani to arnga omunngo.
1: Ya.
0: To arnga omun zamlang kesri jau ga khar ga nyanga chase ka.
1: Khar ga nyanga ta sundu tuxse se ka gi.
0: Sundu tuxsi. Ari khar ga nyanga sundu tuxsi se ka go. Ya dina tumu khwam tsu terang lensin dina ni shar gang samba kop gi ko ga to a nya le ma to sin ya ya ni ko demo
1: ya
0: demo ya demo ya to pu chu demo ina
2: demo to chi
0: demo demo ye to pu terang lensin na shi to no ga sa sha a to pu sa ja kang gi nya cha se ra ran ngo tu zgan do di gi na
2: ཁྱི
0: I am doing homo tarabji, just a maru telanya. Send them the curry. Ayokara.
2: Chazzy.
0: I am doing Momo Tarabji. A just a maroon telanya. The met the maroon was gria. Mena much honey to Mosri.
2: I'm a chitata, only a tachu jimau got at any dagging.
0: You jimau.
2: So.
0: Я рангик хогурнде накате ок.
2: Зрхнадо кому тарк де зр чигчен де ок му.
0: Сыр. Сыр чизи.
2: Чигчен зрхначен.
0: Сыр.
2: Болму чигчен.
0: Сыр чигчен. Сыр рнгачен тани.
2: Дого кешхуду кому чихуду кому. Кешхуду да. Дого болму рнгахуду ка.
0: Ари.
2: Чихуду ка. Ньохуду ка.
0: Not a jill.
2: Karma,
0: Sir, sara ni chin yo ka ji?
2: Yo ka sara ni chin yo ka.
0: Ole, shuur nga chin yo ka re la.
2: Chibi ni dara ku.
0: Ole, chigi nye ra yo ka re la. Ya, ta chi kan tar sinin dhik thang. Ya, chawa nyo mo len tam nung dhik ya. Chawa khsamba mo nyung go.
2: Ya.
0: Ayang ra gobji kan gang re?
2: Ayang ra gobji wu. Dibi de yin sa wa rama.
0: Hmm?
2: Dhru, dhomu yin ina. Tatangi zahagima tiga takchwa. Dibi yin go, rama yin go, dhagadam.
0: Dhan dhik nang naran na mamu, ta khabzin, ta tarte yo chiru shi tiga dhru, dhomu yin in joji na?
2: O, tatangi se.
0: Ya.
2: Ita soto ko ligi de, rama de mu.
0: Nari, ya.
2: Dhagadam dhru yi.
0: Tani? Liga rama mdra tani?
2: Shta yini na
0: jina? Shta?
2: Hmm.
0: Shta, liga rama mdra tachua ra?
2: Ta tachua yin jirgo.
0: Thank you lechina.
2: Thank you chitong aro ta.
0: Riri, ta kantar. Shta nur liga rama tachua ria. Chino ni mdra zitong na ta ayag changu tarta niyong tijam na meka zi.
2: Dengu, dengu.
0: Rila. Ode ta nur lig rama ta chur go yang ra go bje na ya ya ya tani towa jo mun yung go
2: ya
0: towa jo mun ngun ju tga kor dung go
2: ya
0: thak chi dna chad gung ju ta thak chi karar ta thak ga jo thak sa ga thak ga ta chan ni che sa chi thak chi chi gra ti to ni shag ni dna sha ki gi shag ka
2: ra ini na yin
0: thak chi dna khara Ya, shigni zina?
2: Shidh gzi?
0: Shigni, shaka gishu. Kaagna sa shigni, shigni.
2: U dama shita dhiru?
0: Ya, li shki zina, la shamki la sa shigli. Saka tkaya ta shiang nge sa shigli, li shki.
2: U ma shikha?
0: Ma shikha. Ya, ma shi nang chu karkunga china chindang shigchi. Dā kār kōngshēt? Tāk jī dhā
2: khār. Khār.
0: Tāk jī dhā khār. Shēgnī dhā tachū chā. Tachū gā ngōn chū chā. Līs jī dhā chāg rā. Chāg.
2: O, rī, rī, rī.
0: Chāg ngōn chū chā. O.
2: Yā, yā, yā.
0: O, rī. Yā, tā chā wār ngā mō nyū gō.
2: Yā, yā, yā.
0: Rāng jī kā mā chāng chī mā nō gā chāng nyō mā rī kāng rā. Rjaa
2: re.
0: Rjaa? Rjaa chanyo mara gara?
2: O, te yin dhamaya, to khu guin jiraya, khu khu.
0: Kaan rati?
2: Khu rgi jangu sir gondi lada, khu khu jangu ta yin jirgo.
0: Khi khi yin? Kachi yin?
2: Kachi, oye.
0: Kachi mara.
2: Ashi muna ta?
0: Ma chang chi maanu ga chanyo mara gara kaan rati, chanyo mara gara nani chi maanwa.
2: Ну,
0: мы к нам

0: sienala chukuta yang chuyara mara tigan juguna pasi nyuguna chukku pasi nila chikiswa yara mara gomu zukuna chukku chizi inde kuta xawa chu kama yonde kuzi chik kapar tanga chinala chukuna zha chungma da chua chikshi anin nigita lande nartam zhari
1: re angini re tachi kone shek kono menkurga chikini samtik dat konde injina kapar tanga ra chukku tianchani ta karsang tarang ina nga chu onde sakilga ta chimchang riri na na yiki makhina yon ma re pachri ni na chiga chimchang ne hama ge yiga makhina ta chonsukwa shai chu chama ge na yiga shiga ni ge na chiga nyanchi na ndo ne na chiga mara parlein de tangi na ne rang ge riwa chiz ge yona thamche pu ina ne tani edam na chukku mu Menkurga nangajina chika shabshi koram di choni njina ta chikona shakono damuga na shabshin tukunde nangisil gala na targu ga di hanchani shabshi manazga chonjina rangi changgono charchinga koni ina chika
0: Tangi chu shabshi koni ta ni anaka ni mut kumo nja naka ni mut ta agalin juun jamu saadgin juun jamu ta anaka ni mut ka Anca ta mut kina yang unchu ga chedanga shabshi chu ta unchu chona ta shif chu nangas Kete chanlila damtang gaso na unchu danang na yang shiddi mana onar de yasi kuna.
1: Tachi kuni kadai kuno, menko na sono ga chiga mana ga nani ina agayin juono, adagin juono, naka nemut kasi kuno. Ta kakhi jina nekoran rugu yoke, hama wasma gai. Yang kakhi sonji na loorta ina chiga napa yotanga napa chalin juono nanda, loorta ina chimchang na adagin juono tanga lama chin juono nanda. Mana ga nani ina naka nemo yoke, tena ma riri ga semkum machi ka ma riri la kang la kang stunga yina shabshi ya po shiga dhibyunda yina chishu ngankar sori mo
0: Ari
1: Di anchani
0: ta nai kakrizi yang tang tangwa minkon da suku tang tangwa minkon da suku na kichu chirgo kang la su kang la na chiu kang kang la na ta lukwa zi su kang la yo na ta damda changma xing chiu shashi gu che tadang yu kichu ngutu na mo si jahke, wahke, yinke da kechika na kasang da kichu ngutu na mo ikun ra
1: Ari
0: Ta huilanjina nang na minkho nang na chathu xiong tong zhangzha, ta neku tong zhangzha, ta xayi su zhong zhangzha, ta mutta yin tong na nga chu na gulmu nivli lhasa gwar ta minkho nang na amamba yon narit. Xashi wa chu ya kore ya shishi na nga chu gu nang na ya amamba wili ta chu xashi chizgi gu na nishcho yi gu na arukcho yi gu na changma nga chu gu wanar. Tarung dinda jiga xechi zhong nang da changma shi gu xiu me ka. Jin tong ga man chamba tin chhe na chuk ta chamba si ajam me la ni ma te gun ra
1: men khur ga tang na ta khu dan jin na lor ta chamba song jin na tin chhan ju jin na ta ni na go khu jin na ta yang azu khar sang de ra na chi lor ta na chhar da jin thon ju jin na je man ju jin na mo yu ko na
0: ari
1: ndi jin chuk hamen chamba chho men khur na ne re me na ter ge un ra Remela kutu na nangayu kumu? Re. Angini yakpore, tena tarta linsandala nyanjambi, aja chiwi nyankana ambaga yung, di koni ra ngayparta yana khigo ga. Di hanchani, tarung yina zo mangchor ka ngayparta chika nyamjuk shay gono, yelan zang gono chizg zo yoka?
0: Ta tawari chidi godi tan ju gu cheta yang chu gu tiga nangla, ta khab tawari mangcho gu khabar cho, khabar aluk so che gu, ta ni lalang zu ga nigra zu, ta tamta naka ni mo yon nariya.
1: Re. Lam tharangzgan yogo na azo nyezga chika lorita chika ngeparta khono korga ingi na kochi maazga ingi chu tatgi yoga mo. Ta shetakta sashang sawi chama khadai na keti chu menkho nani kakha shizga tena neton shizga yo na. Ta chu menkho nanga shabshawarika chika yashche ina chesuga ina tata tabja chitonga na kodri nandai shayka mo rela si.
0: Re.
1: Ti hanchani tarong ingi na ta ngunche tawo chonji na chika menkho nani ingi na ranga ngiyo ornyo na nanda rela si. Chanari yang chika kijyo na nanda ndamogu tonta chagi chiki shonga. Ta karsang teran di chika kinyo na ndamogu tonta gara chika mambo yoche maja yang chanari rela si. Ranga ngiyo nda orsong na nanda tamo yintang na diyan tong tong 동원하니 니르테이나 추초야시나 다치추가 영디네 행야무크나가티 응요타 체리 용의나 근의 저스가 아테니나 치기 워송스가 그 시차송스 안디코니니나 지금 민코난근니 랑치타토코 모레라지
0: 아제 제
1: 단 너무 코니라 샤시스가 좀 고나 참마가 와가 모레라지
0: 아제 제 다벌 안이우 给我你了怎么的没给他金融的金融就我讲讲中不是他在那就明科的托那像你我明科托那接种怎么想当那我看你要写了咋样中的怎么的蒙塞我个修每个当你的科的这个这些这其实是那就明科的所当这个托那像你我明科托那接种那就啥子你他会当那其实在我个那 卡布斯就是特特的卡布东卡布东的就明国刚刚从你跟你们的团为你而且说的当啊出个李卓出个明国从你搭档有等啊就下卡布东的人有等去跟着确实呢就会用就啊我们了怎么的个人了怎么的几个没过去啥子跟了我讲了像你我等了等啊讲我呢去从那些个就下等的呀对对对等我嘛
1: 샵시시가 역보리

능슬 르그득시 바레 Marti kani yi sanzan zhomba manka yi zi chi chingin di gongmuru zha tukta sum yi gbe di. Marti kani yi zong li ansu a yi nyin dari sanzan. Lani ki kongma cangmi nyamda linkar gongchi shi bi nyan shi zha yosir. Nyan kana ba tangdi ye chi sanji lintzen shi char song lintzen di sum zhig ba wandi jab dang. Sum zhig ngan karwa sonum cairang dang co mo jil darkilwa shiglu. Shachib darkilwa ganchig cairang dang sonum rin ching yin. Rinzan zhomi chi chig nyanam da shenmi da di mo shi.

yam za sang ti bi da den chi chen dam ti sang kan lan ji chi nan bi geng ke mo zeng de na ti da ta na ba zu ge san ji nong zhen ban de nan zong jiang bu nian chen kong wo ke la long chen ji zhe bu zhen bi wa nong chen ji bu ni ta dong ge li xin yin re zhu na ba de na ti ren ge li chen ji nong de yin a ti ng a ri jing de ke bu ngo mi li chen nga xin kin ji zhu ku ge re wa ta de li chen de ga jia nong ba zi ge go zhi xiu na ba zu ge teng teng dong chan bi mo de shi

0: Ya, tuk pa demo.
1: Rung ta xe demo ina.
0: Ya, demo demo.
1: Lakche cha gu de.
0: Lakche lawaan kwarsim jya ga lang biye. Yang ra gobsa se ne mang la zi ngu.
1: Oh, ya. Ta mang la ta chora, ta rung do na, chur tu na, chur

0: Yahan zatsi den bi nyan kun zhugbu nan ba. Darta che cien nian shen nang gunun de co ngun wukil long ching ge chomchin dara ge lian cien kin. Dina zhugbu mang az ge yin nga co chomchin dara ge lian cien di nang a shtonshil ge rewa zilan dong ge yo ge. Dina cham dani jamyang jahi ge shtonshil zi chen nan bi nian lim de go jishe yo le.
1: Ya, ta terang ge nye ma bzeng u, shkar ma bzeng u, jahi ge nye ma, tun zhib ge nye ma, hansam cok ge nye ma, del gen jong ge nye ma. Ha ha ke jia yan zu ge ni ma de kha ri ge zhi gong ge ni ma ma wo mi jian chang dou ge ni ma jie le lin ga zhe ye ge ni ma zhi ke jia wo ge li su ta ra sha pa ga pin jiao le wo ni ta ta ning nam leng ge tong wo ni he ke zhi mo tim zhi ge gong ma di sheng kha re ye ge gong a ni ra tang mi kha re so jiang yi de ge ra zhe ge ti li ji ge de ge ra to mu de ni zhi ge ke se ke ya ta yi le zong wo ye zong gong cha ge de wa qi mo zong wo xiang yong huan zhi zhe qin ku ren na zhi ge ni de ren ge de ge zhong zhen ni ge Kerjilah tongsong kami gaya relmanya majewuk kerjasengi, huang mama yang tak dapat maje langsung dong cacili. Gompong syarja congkak syukting manya mangkompong tozengi, yang tergayam di ngomi kajang manya mak tangsong cacili. Akar kerjilah buah magang tongsong kacul cipten rumur kerjilah takhir janda si ma wasat sekang yaji. Tamasang nang tosi muna sokan terjik kerjendun nabangi terang tergerak temrik kecewa, ciran jisten gafelik cakih mualam gatuma. Улго нэг талх төмийн жуулг тараа метг чонрон чозира кэркэм чонрон манзи сери хэжин талг таркэр жалла темжи зэгдэг анг мабдэ гонин осоз гтола дэрс симийн чоказгэн пэнсэке я татэрэн гэдэг жүнжүн нэга чаян чугна чаа ижа тина ижа якка ижа серкэн яма хандара ёнжа тина ёнжа якка ёнжа тонгэ дава чиндар чижа тина чижа якка чижа алун кормон чиндар Dongja tina dongja yekka dongja ma tig tali janda ra jara jara yi lhenbu la wa khwa yi tar shanda. Ta song yung yu adin zo chukno wa yung ka nyan cha tang draga seke. Ya, tanjik stin shabi shabba seko nunda kankar se man char ka ni, chi tar manda pa shi ka ni, ki tong so sam chi chu ka ni. Ki tong so sam chi chu tong rung nye sam cha thambi ko ka ni seka tar anda na nganda anda chi tibka hiru me ni, jang tibka yondan me ni. Tongja tarkil li nir chani, tija alung li ngigtu ni, hija yungkul li yung chung na zika khosa me kara. Tang nga jiga gana manda jarb si me kwa wa yi, jarchang chami tsak tsiki, jamu la ma shalin chamu chakab jamna ngakchik mabjik sara ma song ni. Tamyang nga shala gana manda jango na yoni akha tongga mara jango kwa wa yi, jarkin na yoni takhir cha chung lo shir jango tsak tsiki. Changa na yoni mara tongra samkhir changa na ya nakchik maafshi sara maa songni chi horub zakak tamzik shana sha chong chinga naapang tanda yini seka. Laga o zinni yezun yoni li shuktik jini yezut tigni chi homdang zakak tamzik shana jartak ngarma nagnim chongda yini. Si khachin saani yezun yoni linzam tig jini yezut tigni chi hongan zakak tamzik shana yekarmi raachik njamda yini seka. Tabjigri ganyin ni seka, shtugri indar ni seka, shtigri imdro ni seka, shti horib zakakhta maanyana kankar semga nyan ni seka, tsingo chigri tongo ko ni seka. Shti omdrang zakakhta maanyana gozra naga nyan ni seka, tsingo kang jigri yalan chan ni seka, shti hongan zakakhta maanyana kadang yi nyana seka, nyanjari nyana seka, nablagi nyana seka. Ta tsibzig maaf shati nga wabjeli do ni seka, ngi terang chomba di nga hongan zgi yo kazi na manda, jikta mkhtam da fshya goti ra nyan goti nyambran chuk gogo lorji in seka. Ya, ta chango na yoni akka tongga maara changa ngi tsik chikan chikna ka lukura ka lukum arjik. Jarkin na yoni takhir cha chong loshir changa ngi tsik nyiga chikna ka chira nyang chi matang. Changa na yoni maara tongra samkhir changa ngi tsik samgan chikna kar gutta kongul mayen, parung nanga lagda mayen, kongo nanga shkukda mayil. Chonyanga chomban jik chenara, nga shaka shali nyang chongnara, nga karchi warka tsikboka, ka u nanga changpoka, jepa nanga andar langa. Tachim da tsukun chom bashchi la zokchim chola, warangin khori rabla zokchim chola, ngan karchi warka kikchik longa, miyan tig nangan gakchik longra. Jigtin tango khuindib shang ma tanga jig nafshalo taga jigin tengo ni seka, tangkara suga parna shukra taga jiga jongo ni seka. Tan jigtin tamzik vishya na ka yi chigrim jig vishya go ni seka, tara anda na ngan danda zik ka yi chigrim kanga khira chil hojian zan wa langa chikchilndo dibda maa tamzik vishya na. Gung angun chikka yangun zo satuk mo chikka stewa zori re shana ngongo tang urka wa cha chikzig chaga chinkur karu ra ngombu chikzig laga gindul nora chikzig. Taga tanga ulong chikzig ulongu dorji jatam chikzig ulongu sata rakchul chikzig ulong khani maig loni igzig cha ara jamsu khani igzig. Do amo lagi tangni igzig taga tanga sa chikzig saga kola dambu unda raga jau rarab chikzig serka rabdan chikzig royin sovdan chikzig. Talangzi langchin nivji chikzi, wini dorji dan chikzi, khani rawo, sirnga chikzi, loni rawo, chanzin chikzi, namni orjin langwa chikzi. Tapshang ni khamba lara nga wundan zamlang ni chin nga chikzig kambab cha chin rja chikzig toni nga ri korsum chikzig wani ghi tsang rja chikzig mani don kam gantik chikzig. Tang ni ngang chin ma chin kong rja chikzig rin thong bu se chik nyang tan chikzig cha chen bu maam tra zaasam chikzig lor jang za wulang ga chikzil nor di dama zang zig shan na da muzgin seke. Ya tawul kawa chang ga ka khwira ya ni da na ya la khambu ncho go ni seke ma ni da na nyang chin thang la ten go ni seke. Ni khuy tara chan dgi la long tara cham tni la chungong bu yik ni ra lam chozok chim cho na gung angun thanga hong da u thong zang wang ge jang chi chungong bu thak so ja mu yin ni dang ang krang ngam ram ba sa yin ni ngam mi ngam thin cha sa yin ni jong go gi chang to la ko na gui wan chung wan ba khap jin jan ni jo tul ka ja u la ka na utta pa jang gen cho ji nya ni jong a jan gi la ko na ma jan gi ja u shap jin nya ni ya ta tirang gi chi ke la chim ka zig dong jil man di to pa da ma zang gi yin an di khu chin ge chang ye lan te ni tu gi chang ye ke chin ko ni go chin jan gi ye lan te ni ma jan gi ye ke cha gen ko ni chi chin wa u ye lan te ni wor wa u ye ke ta ren ko ni ngo ti tam chil ma ti ge ni ho long tam chil se long yin ni mo long tam chil ngo long yin ni cha re tam chil she re yin ni chon dog tam chil tar chin yin ni sha ga tam chil ngo ga yin ni nang ga tam chil se ga yin nu da tirang gi chi ke la chim ka zig dong jil man di to pa da ma zang gi se ke Ya, ta ti nang gung zhung gu a kan di zu to pa da ma zang zgi yinan gu xia mo gu na nir da ulg san ni jib ki chin gu na nam khan jian chan ni. Gang sang nam gu na sa zin deng ban ni di chi nil xia na shtong nil tuk ni jik tun shi peng gu kong xia ni ka wa wo gu nye dun xia ni. Sang ge ya tun gu gu nu nu xir gan chi ma ka zung gu nu ya tun gu na ya sir gu nu yam chi gu na lg sir gu nu zhung gu a ki to pa da ma zang zgi yin se ke. Yaa, taa di ranga mokka shalang di zo topa avda maa zanzgi ina haa zangu zaka wu yini, shang zangu zaka tsu yini, har jil tena rar jil yoni, mar jil tena mchomo yoni. Tando kongni waa karka yin yini, ki chari nang nimdaar nye ka chang yini, nang rar tish chang na haa maa gav shim yini, yu haa ming ni taa karka njaminu di ranga mokka shalang di topa avda maa zanzgi yin seke. Yaa, taa di ranga wakma shimu di zo topa avda maa zanzgi ina haa zangu zaka wu mu yini, shang zangu zaka tsa mu yini, nying zangu zaka shang mu yini. Rathuma jaga ontong yin, ilg tsermu jaga nkwaza yin, ngora trajin tenjong yin, yadu mako gzim kirtsigni. Kwaatan ga ghanam kirtni, kindawa njian chani, chori ga chandruknu terang ga wagma shamu di topa dama zamzgin seke. Ya, ta ajang sangka seke rakhonga wamu ndaha gungan jaga wamu yin seke, harta chohu gyargun go seke, mandrugchung jaga wamu yin seke, marta jamu lakar go seke. Shang jartag jaga tsamu yin seke, shang ta khamba ngurung go seke, nyang kayin jaga shamu yin seke, nyang ta ngang chong sengo go seke. Harta chow gyer gung yo seka, marta zhamu lakar yo seka, shangtang kaba ngurung yo seka, nyangtang ngang chung sen go yo seka. Chi korsum changa mkhta yini, takhri chartil changa khomta yini, wamu tongra changa wakhta yini. Tango

0: Gozi ki yoseka, go nigiri yongwaan paa terseka. Wangi tagno yina yoseka, wangi tagno yona yoseka. Ya, ta ajang sang cha yi jia yon jia dong jia samra, jianggo kori akar zhika, sangkarmu kangni jangdara, cerkir laka cangri, laka cha chungo yagarka, jansgi tagi ajang cheka, karka yinseka, yono masha seka, meno maafkan serka. Charkil kori narza zhika, lagargumi suru tamdara, drunkar zamba la kamdramar seru, kabjinsgi tagi ajang cheka, karka yinseka, yono masha seka, meno maafkan seka. Ya, ta terang tonchin de topa da ma tamzgi na khatl ni agar tsgo ka sha gopu ma na parka ga cha chang ni gam chop chi yo ka nya se lo ma na cha ka ga ta chem chuk cha nam rong ga kha yo ka yigjin cha na go ga kha yo ka shim ngar cha na lak ga kha yo ka si shem bu ka ra war mo ka si chik tum ra jo ka ru yo ka si ja tup dar tsa si ma yo ka ta da terang ga dag jun de ni ga ni za zg ra dag ton zi khi se ko ke Ya, tanga lakka lhadr karu di topa dama zamzgi ina khadag manja khadr ini, sonum tarka tarka ini, kharji tarka tarka ini. Gantang tarka tarka ini, longtar tarka tarka ini, khadag yankar laga chabni. Tgichari jaka wakar ini, lhamu jagan khi igni, jibsan niga romcham ini, lhamu jagan dran igni, khigne niga tamzal mini. Womu jagan tag igni, ramu rila yozir mini, dakshanzan niga nyendar nyana, terang chomba gadar nyana seke. Ya, tang alak kakalun chongshukun tukman din kanan kolor sebjil yoka, kolor sebjil kori yoka, kena takhi takjil yoka, takhi takjil takhi yoka. Siamna waiman dabjil yoka, waiman dabjil chongi yoka, dinang na darsa sima yoka. Siangrama jaya nikir tazga, nikir langi chankir tazga, siangchama jaya ningun tazga, ningun langi chongun tazga. Arachi wara nisir tazga, nisir langi chansir tazga, rama samga rahalini, chama samga chahalini. Ayuka samga yuhulini, nyama sama tsagna ini, za sama hnyana ini, za nyaga za chang kamba ini, lo nyaga lo chang sima ini. Ta kargna kali gini seka, shachi na shango choni seka, ta teranga tagzhendru nyaga, yakar se lo yinbi njivhi zikhi, maka ngu lo yinbi chorhi zikhi, nyatakzaga yinbi changhi zikhi, jama yangchong yinbi chekhi zikhi, talam tarkar yinbi changhi zikhi seka. Ya, tangi khtam mamang manyung tsutgishala, mangmang na chombar na kuya, nyung nyung na chomba yichala. Nani chungchung khalir gi nizgi, nashta chungchung khakchuk di nizgi, ngi dani khagang zgi ra trakhi zgin chukya. Nyala na tsa mi ni trakhi khu, shukla koka mi ni trakhi khu, gamba nub tsetag rang ni trakhi khu, zhomba nub dablag ji ni trakhi khu. Chirin zavlang shibde yung ni trakhi khu, trashi yu delag pansam tukpar khu.
1: Hajersil jetang ma server tambi khtam jelang chu
2: Hajersil jetem ba chumr jabi ngqash je chil
1: Hajersil jerang dang tv tolwi khang jin chu ba
2: Hajersil je shang kham sanrak zalwi chom chin dara
1: chom chin dara

0: Hajjersil jitang ma shirvir dambi khtam jilang cu.
1: Hajjersil jitang ba chumr jabi ngakar jitsil.
0: Hajjersil jirang dang zivi dolwi qayang jin cu ba.
1: Hajjersil jishang kama lindrak zalwi chom chin dara.
0: Chom chin dara.
2: Ya, nyung ni vi nyam khun chukpo nam ba, dayang di cu ka hengge, derengge chom chin dara ga lin cin de, tong cim dani chukpo tong ta. Namba chi ti arjin ta nga chu lian chen de la nian ni, lian chen de la tkir ta nga bja chur gung lak nang no, don zim ba ge tiji chi shiba yin. Tiarang ga lian chen de, che rung zho ma ge zuom zhig le de tang, che zhig ga nye lam ta zhong ba yin. Le chen di zuom zhig gan kar wa, che rung zha hi tang, shtak la wa, shtan zhin cu. Shche chu shtak la wa, agang zhig che rung tang sun ma rin chen yin. Tang a ji mar, nga chu ti tar nje le, da di mo.

Hari, nyonyiwi, tuku chongchong tso. Tana, di tsuka gengge, tengdi na chongsi bi gasilim tsiyang tongchumda ninjuk renta. Hari, tana, chi rigbi hikar kongga na go digyo nuga na chongsi bi di teng vjen xili, di teng kor chi xixiang gasi kunungda kaganiwanda nina chamba jimaga na go digyo yuil. Hari, tana, dirang jina yang tuku chongchong tsangma ga na chongsi bi gasilim tsina go digyo nuga xixiang da tsangma vjik manjuku. Hari, nyonyiwi, tuku chongchong tso. Tengdi na chongsi piga tsik nunzumba teng zomrikwa po utar jimiyin. Zomringan karwa thargeta xi nora tsuyin. Darkawa tamdan tsuyin. Shachib darkawa ngantik tsirang sonumarayin chiyin. Nga tsulim tsina jima gato ni yang chatik juyil. Tana ni kukari mushi.

0: 흥티 용리여 땀스러 왕가
1: 냥크남바 텅디 땀스러 왕가 시비 참비낭데 딘출디드버등 시집수제 시진핑거 조미가이친데 롭수등 찬질 조무지 제식더 페디용거 근들 동기시배와 대지실
2: 다치비 치제팅닝게 덴출디 더원 돈탕 진위회당 중공중앙게 제치부수제 야크비제 주세 중앙아머의 주세 시진핑게 종유 개친데 소수 등 찬질 조무지브제 직전등 폐제용으로 근들 동기시바빌 너나 제치부수제 시진핑게 니동지기니리 다지기니바니 니동니트글리 다지위워크 남실 개친제 그날디바인
1: Zomig nang lobsu deng chan zil njomu ji na jitsuk rang lig deng rib jina jakub ji mung kong rang jin deng tabji rang jin jian dag jir yin. Lobsu jakub dobchin deng chan zil jakub dobchin, njomi jakub dobchin jambar nang ni jik jigin tin rang jin deng pan cin zhugan dag jia rang jin dan. Ma lag nda hi hi chig da deng ni lobsu ngun la phe ji deng jia deng chan zil rang stub rang ci njomu ne chil xe bi jina jing di lobsu deng chan zil. Jomu ji rishig da yerji tongwar jigindum shini chanrig tang lobsi yakub yarji tongwi tabji tang jomi yakub dobdinda tangwi tabji sartul ji pheji la gilkhig solwi tabji ji songzil nidin sha ji ngonjir shi de pisa tobi pheji la gandil tongwi adapar phani chapar sha gi shi tan
2: Zomig nang tandun lobsi chanzil tang jomir ndagachur shepi neba chera tonggi Chanchilak saar tulan juwamar dina gii kaan juwamar sooshchung shaa jia lhoosar raghli. Chachan towi shimjig naambi lhoochin ga jakub ga mangzi shimjig taay ga stokhig zuu dang lagasilang gagadri jia njongshzi ni ba chera dongwa dang. Chanchilak saar tulan juwamar sooshchung shi bar panchin dagchur dang gacha shi bi bichilang towin peji jia lamsul nidan zig ba. Yaqib jian tabji gimku ni shkang zigde chanzi ji gnaadun gachin duun ba. Jintil ngang sartul rangzin tang sarji rangzin ga chanzi lak sartu ji jimri lengi. Torim lobsi guban tigu jiechang da dungwa dang Yaqib ga sartul njuwa sorshchung shi tibu sarwa cushib shi ba. Arga yini torlub jirji dang peji la gandag dungwa dang Torlub ji kyaabkung mandrawa dang, janlum mandrawa nang lagachan duan pil dang, kachay dan bi gu ni pejie dungwar chetun che ba. Lirig lobsu dang, torim lobsu, jintil lobsu ji la jindum shi de, lirig lobsu dang, jimi lobsu nyamri dang, lobsu dang chansil nyamri la gandil dang de, shangchil towi lagzil dang, nizal, yakub chenbi zorzil ba, zoan juwama ji jinchi mebar sorchung shagi. Shangchil lhosu bhe ni lhosi shi tibh sartul shi di sartu jian juwama sorchung shi bar pambi lhosi korik chagbar bachun shagi.
1: Somig nang shuk yung ni sartul shi bar jabchur shi bhe jigsul dang nang chin zigba dang jakub jia sartul malak shi pani chere tonggi. Chanrig lagchil na tuanchi ni hi ang tangpo dang janchul ni hi ang tangpo yin. Tang zhongyong gi chanchil li dun la jigjir ngochil shibi jigsul tisang da dongwa dang jakub jia lamsul sarwa tisang da dongwa jakub jia tabji chanchil dobhi chere dongwa sartul tongkong gochig lagjir ji shini zamlang ga chanrig dini soo dang sartul tosa nga zamji chakbar shagi jakub jia shimjig li kong dang chacay towi shimjig nambi lobchin chanchil nianjin keli ji jia nengi dang gochig lagjir shidi Mengji shimjig chabkong deng, noidib ndanjil chabkong, zonil chabkong ji ji, nguantong rangzhin deng, nechil rangzhin ji gojig la khinun jagi. Sartul shenkin rig susu, sonhi pewa deng, zamlang gan ndanjil chanrig la mga ba. Mengji shimjig la khinun jag ba, togmi sartul niba chere tonga ji ji tal, jentil ngang khinani, gagzi shtewi lagzil deng, ndanjil lagzil tal gagzul shegi.
2: Zomig nang sartul jang njomi hong kagash dobdan shiga sorchung gangjuk shagi. Njoma na tongkong ang tangpo yinba dang shugdi jatub jen jantzul yang tarhtag nivsha na njomi jantzul yin. Njoma sorchung tang huamjur chanchung pedi la tangjur lamsul tigu jechang tatunggi la. Njoma rangdag sorchung ga bichal toratunggi.

0: yanza si den bi nyen kun chok bu nam ba dar ta nyen jip ge leng de tong chok de tong che chak ga nyelum de dun sim ban de ne chong na jang chok nyen chen khang wo ge le long chen ji wan long chen ji po nya ge ta tong nen chen gen de gong ti za lh ba ge gong mu ge wan long chen ji po nya ge ta tong ge nen chen de ning gon zin yi ge ge nga don zin ba che rong do ma gen tina tarta chenam biyang dad de chigen damna nga chu ta tong ge len chen de la san shin ng ge yo la tina de gong yang don zin ba che rong do ma ge le tang ge len ga dong nen su ge lg chi cha no ba zi ko dgil de tang che chig nga chu len chen de la nyem bar ga se shi ge yo la tina cham de ning ye chenama de rong ge len chen de nga ko dgi yo nu ge lg chi ti mo cho zi gil thumara lwa so nim ja gen dur ta phi chen se ger gu nu ga mong le shi tang Shkazung jakhi tang shkonchuk chab samkhu jig chopa sergunu go donen shi. Jakhi panda tang basung norub bama lhamu chela jig nyamne shi pi metuk payil sergunu ga leang shi. Norinzin lhamu ge ngi payil ngoluk sergunu ga mongle shi. Nangkwa ge chomchin salinu sergunu go donen shi. Harinchin doma ge shanglari lhamu sergunu ga serikh. Terchen ge jugma sergunu gleng shi ji ko ji yol dina tupu nam ba geng tar ta da de chi gen ram nang a chu len chen de nyu yo na nga chu len chen ta tong khang a kha par kho ja dun zam ba cher ng ro ma ge yang che che ka re wa jin te lg chin de ta a ri ri jin che che ka lg chi kar sa ta ka helim te phala Rejo Panamba Dina Degung Lensendi Chi Tumar Godrio Nulchi Lava Sunum Jagandur Tapi Tennis Ergunuga Munglendikin Dina Tupunamba Munglend Pansana Lachi Kersam Nayanga to Tatung Kanga Kaparang Tung Tigiv then Chig Tisum Niggers and the Narnatang Tigiv then Chig Tisum Niggers and then Chig Tigiv then Chig Tisum Nigger Rnaxum Tikka Kalum de Kapar Yumber Gasish Yatina tashtayang tukpuzga kalma khabar tonyo ka chi tukpundi ka khabar nilansi gila. Oye tukpuchu dimu?
1: Oh, tenon tukma dimu.
0: Dimu yin, tina tukpuga tegunga warnang chanji ponya ga lansindi chi tukmar khabar yungkhinga kandro na chiri de tang teringa lansindi chi tukmar kodri yonu lakchi lawa sunum jaga dori tapi chanin sergunu ga manglanda sasga lakchi karchi.
1: Oh, tenon kundinba chuksuji tonu ka chattunga
0: Oh, chuk,
1: What do you think?
0: Yeah,

0: Alors, Renche.
1: Ama aka du diri mo.
0: Are ko tanso ma khane wale khatto ga thon ra ta. Nga thai kar ta yora ma so che ka sakha na wa yo ya.
1: Ama ama ta so so so. Ole chu re ko tanso ma khane ta zi ni ko ya. Ta chama zri ya.
0: Ha are ko tanso ma khane ta shag zi chi gera da na ta. Nga gan ko ni gara te chi so ta chi chi zi sha ta ya. Nga ga mo shung ga dak te na ke ni adik chi zi jo no chu ma sa se ki chu chi.
2: Che ti ra. Ta mur ga khir mo tem ke ni maram bab tum nur.
1: Ama dengi e. Zi anigi na nguzu chiga sonzoki.
0: Marge nga niga yag chamoz gondig ta ngekhin dita.
1: Ama nga ngumaz nena. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tawrtsikalo sonur ya. Aka.
0: Oi.
1: Na menkana tini na ta nyeli menchik na chukku zi ngik guamu. Zi na rikun sachag timini na ngachu khalong sachag ti na ta gusan chuzi maripa.
0: Njog wala. Nga ngolog karamu. Nga natuk zu nana chazu khalong garaok. Cholo garaok. Chansu manka nita shangchin yung nyamli manchik guna chukku ya. Manrindar kajimik. Nga gamura nga niga tani dintuk chikar nga dhanita. Arangi ta gormu shtongz gara kumar guta ya.
1: Ama ta chosungi, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onsa ama chidi tashkin jugu jirik te.
0: Yata chun jo na maasong konga khaparz gita tangtang jina rhagu. Napa maari nyatera timmetum yok.
1: Ama tamaz mong nire.
0: Manga mo.
1: Ama na na chi mankan gana khaparang chashi.
0: Watata lehi ya chi chigo. Tga dinsim. Gel din ga tu din din din ya
3: kang la kwa ka na na zhang song man lim rin zi ba na le xiong na zhang song man lim zhang zhi yong kam che na zhang song man lim
4: Chukpunan ban, jigin tar tsangmii lawa tar ching gyn chukmuse ergunu galayang dala sanshi nang chukho.

Re chobo namba tenang ge lentsen dege nang tun ko du she tang tang na ti chu ko du she tang la zhuang yi gong ni cham jur zga ge di de shi sen ba de jin ti na shi ni ge shi ti chul dam zhen la tenang ge cham ba so so ge nang ar ge se shi ju yil

0: chal sul sum bi gazgishnin mali ba chevshin charbi ngom tsara shtugjul jen
1: qalang kir shtoki huawin chungur bkan ngom bir xalvi dungi gandar nyen
2: xekir melung

tamba songi chi ji yo chi ji xi wa ge ta zu song ji cha tamba song wa la shu ji ge gu ni song ra mo qiu anam ju ji gu ni song zu ra mo te chi na ren ge nian le xi gu nu de ra mo a yi ran xi ge gu ni song zu ra mo te cha de ra de na wu zu a ran ra ma ri jo ra ra ma ri en cha ran tang jo ra tan che la le yan me tu ge ཁྱི་གོ་ནས་ཏ་བ་སོང་ནོ་དེ་ཉང་ག་ང་ཤི་གུ་སོང་ཟེ་ཟེ་ར་ཨོ་དེ་ཁལ་བཅིན་ན་ཆ་ཡུ་ང་ཆ་ཡུ་ཀ་ཨ་ཏི་ཅ་བུ་ཏེ་ཏི་ང་ཤི་ཟེ་ར་ཏན་ཏོ་ཏ་རིཁི་སོང་དེ་རག་རག་ཁ་ཐ་ཟག་རིག་ཏེ་ཏེ་དུ་ཁོ་ཏ་ཏ་ཏན་ཚི་རི་ཁ་ན་དལ་ཡང་ཨ་ཤི་ན་ཏ་ཏ་རིཁི་ཏ་བ་སོང་ཨ་དེ་ཏ་ཧ་ཅ་ཕན་ཅིན་ཏ་ཏ་ཨོ
그가 사자가 내티나 뜻마도 고치오니 샤베레 실가요 고치오니 샤베레나 아드하 군운데라 아니오 아르하니 까고오니오 아나바 드하인라 무드하메니 드카요 무드하이나 나바 드하메니 드카요 티니가 이와히고아 코이나 무드하인라 나바 드하마인바 아갈리 다트네크소쿠카 Nyatsukusukuka, angiwuksukuka, sanchaga shulengukunuta maria, galida tanakusukunu, tsitukavara, sanikzumitkunuta musakuru, mudikara, nabadika maria, galida oka. Timitaka, nyayhwa taktani, tsitara tungunizitani, ta kusutanjapu, nashchushikunuta, anamba, tumuri maria, mudikara. Anamba dikhayala ngudkha mayin baruner. Tadu kutata higunir ya. Kuwada anamba dikhayini ngudkha mni. Tzina tzina. Waka shunga mergiwa chigunana shota minyanga mo. Shoshay mergiwa chigla. Chigunanga chigla. Ni chamu shakuni di. Kamadu nguna nusu lente tantangna. Aranda ono rika. Kamadu nina niti wa tatu tanchigu tatu. Ta mantra nir ya. Tewerta shiotu guunariya, shiotantana shanariya. Tih shiotu, anamba shiotu, nguu shiomara, nguu giwari. Tithikata, anamba dikhwarata, nguu dikhwanyiga, iwa makina, waka, anamba dikhwara dikhwara chayaza, nguu dikhwara dikhwara chayaza, tana, tu, tumada raka rika, sasaka rika tirata, azuzu tiriya, azuzu tiriya. Sira zinjukunara. Ngoo dikhayala namba dikhamayimba. Namba dikhayala ngoo dikhamayimba. Namba to ngoo nika dikhayimba. Namba to ngoo nika dikhamayimba. Ziga tagunara. Ngoo dikhayala namba dikhamayimba. Chidhira. Kudu nashchoo tunguna. Gali datane nashchoo tunguno. Ti dukhote sigi naha nago nago shili taguno. Zimba tunguna diye naha tigshi taguno. Tarikara. Namba giwara. Ngoo dikhayala. Namba dikhayala nguu giwa inba kusung tiktenga tenzhungu chitato ti giwa ghi chita kamilu shawu na namba dikhayala nguu dikhamara ti giwa ri ti giwa minna hama ghi vata khtirgu nora yonzi ghil homa khtirgu nora dikhayindu nguu dikhayindu ti nguu dikhayimbra kilamarunga khtiri satag nara ti nguu dikhamara ti nguu dikhamara. Ti teka udo khtansi rikha dondi gujizu inu kanka kaa ti ikhi gana. Tansang naka dikha chukuni ri kha sajimantaka. Shajo shaga, shachenu shaga ra. Shachu chukua alung te kanyi to ikhna. Panda anu nigi nani kanyi chini nanti tarong rikha ga khshapa tonjidu kuzichir. Rikha khshapa tonjidu kuzichir. Ti teka rikhi guni sunga donda. Dechi cho khui gijigna nganche jagan nata. Pijin ahayi, pijin yala suyil ahayi. Suyil ahtutu bata khchengguza hatangda rita suhuga. Kir tzayatagdakhi, khkanlu tali yungi. Tash inari, kirtangan zhoy inari. Tikata nangtikata yaga ngatsanga suhtepa. Ata yaga ngatsa, ta shengguza rinpochi, ta shi maandika, ta riman juu, ta minyanga dhina. Ya chadhara dhina. Ta khkanlu dhukupa khsali tata. Kika tsuji dhashti dhanta, ta tuka meka rinpa ka arasik dhanta. Ta dhubu xiaadu uni tazini, ta yaga nga di pa mei tsi. Wata di pa mei. Jinti chini na, di verte xiao unu di na samchati ka sugu dhuku jantang zo, sugu dhuku jali ka suga tsi.

kiwa ito dira nambir kiwa puja tatu na songo gushi kido osi dindu go gushi isho osu tita kata pa metu ti jaga nga songo sondara hui joan di tukni ta odo takajizu ukeza ni takajizu ukeza ni tita ka tantra rikha gu tamba songa la tantra rikha songo te arzari yinan tono jinta tira tantra rikha mena kiwa mena ta shicha mao na хижи мара титек нямбэ жугжду уно хижгна хила масак пили кэнэ сыгла махи пили кэнэ хиш сыхагли кэнэ махи масак пили кэнэ тчэ жууны га дха атк чину кэнэ агива атк чину кэнэ хиш сыха адха эна дха хто чигэра агива эна ги то чигэ хила масак па ра масыгла махи па жигноне кэн чигэна Sekala masih pa dikacik, sekala masih pa. Ni kena dong rezeki, ni tiada so mungkinan nak so je, nak so mungkinan kena hanya so ke. Tertera jelas sentiti ni ke kekunuti sekala. Dong rezeki tangan dah majet ta, nak dong rezeki jauh tito mahu ta. Orang dong rezeki rezeki jauh sambat ni, nak kita nai nak jelas kisah daya. Ti mesti kita dong rezeki cepu jalan kene tajuk kita kau ke. Ti yang sekala je lah. Donri majet mahi zhe ti dha jiga hila masq pa te ti na dha yeng hila masq pa nu che ma khe kan yo ka sat ne yu ka a chu ren gu na gi yo ka kwa ge na do zhe se ya do zhe tu che do do ma ra wa ri li ra teng ge lu se ta za su zhe se ta ge ti che de ra hila masq pa ja se nan do li se nu ma ri ma u zhe tang sa ge ka ke ni ma khi ne nu ti ma khi se ta ne ti do ko te ga de khate sri machine ti na chunga a sri machine ti na chunga ti ta ke ta shila ma sagla ma shi shi ta so kha ma shi ma sa de chu ju na jig de khi gu na khtan tre ri kha gu ni ta gu ge de ga ta tan tre ri kha da at gal ho ne ri gu ta ta u ru thota su su na ra chi ta tre ri kha jang kha de gu ke ra ta mo de ke ta ro chu ko mi chu ka ha ra ta de chu ku wa ti longdo lama tanga wo zo nina tante rikwa la dhan jok shi no tama nandre kakshon shan tawe yin zo no zo te di yondan da chu sambo ra longdo lama ga son nari ha shi chana sanjo patsa tukpa la tani tukwe pawa aranji tsangga na tukwa pali aranji tsangba shunga tito tse tong wo re nyambi tukwe shukin che na nyua ro khtamba son yi chi ji yor chirid gu no rikari Tata se kuna tamba songa la jiwamu rak kazak, rigni ku, rigni yu nun, dedo kundara, rigni kagayang tamba songo dun. Tita ke tamba songa la, juji ati kaga ta jika ga sondanara, aranshi, namjur je sondara, aranshi ka sondara, arikhi sondara, arikhi sondara, dicho juu re. Dicho juu sondki jita tata, tak shiga tzaya u re. Wala tamkhe lo, ami vzi chona gada sate, dukhu met, tatiri ame vachon tangri, gada se chiga dukhu itana chukunri, di dukhu tari. Titaka udu tante rikwanda tsangmaga chiga yangya vachagdgin jyotikna, tindu pamba metron, siwi siwa simi, udu nina milidgi langye, rigni la tojo si jitato pan tukchimbu yod, jiri ya, pan tukchimbu yod. Tina tante rikwaga nangzhigo chun ndordi tamjo de tatsongde, ta samba zu rikhi nangzhigo de. Azuri ke namjag lozan gongjian li chika song ke na Azuri ke namjag la guusim kangrong ge guusim kangrong gi di xeda li a Dripper xiawi riksa ni wa di Dripper xiawa di ngonjiga wa guwa Dripper xiawa di Dripper xiawi riksa di yangju mu gu Dripper xiawi riksa ni wa di Azuri ke tanyaz jiri guusim kangrong gi Dripper Shavi Riksa Niwa De, Dripper Shavi, Dripper Shavi Je Tato, Dripper Shavi Shiu, Dripper Shavi De, Dripper Shavi De, Dripper Shavi Ma Re. Gosu Na, Lichi Gota, Ngakha Gota, Ichi Gola Shavi, Riksa Niwa Shiwa, Ti Khonsa De, Ti Shukha Tukha De, Ton Tere. Gosu Na, Kongro Go, Zore Shavi, Nichi Shu Zore Kwa De, Da Da She De, Gosu Na, Kongro Go, Zore Shavi, Nichi Shu, Zore Kwa De, Gununde, Da She De. Tangsang Ga, Chun Cha, Chu Chi Na Cho, Zama Ra, Zore Ki Yan Lak De, Guwa De,
촌차 나 총북군

0: Bajishini, Tobhu Yogi, Mamma Mansoja, Se Suga Janur Denjala, Gansum Shigi. Jogunir Gia no Sini Silla, Shivshirishiti, Shigalum Tang, Samba, Ranshun Swellang, Chemzul Suga Mangi Jiku Gachintang, Zoster Kelija, Denjak Taija, Wemel Shangan Livshir Lakinani, Youngster no Tinjungwer, Wongo Namu Shigi. Таркэл шившритэн хөндөр жентэл гэнхэнани титугд янддагби гэнчг чачин чавжг шибатан рэнгэл гэнч зүгтэ докрла лэндамни зэцугч юмш данжгла гэнэн шэги шинэнжитэн ушужүн дэн лодунчэн дэма тэг шэнчэн чалэтэн додэм гондэн бүрэ сүни нянлэм дэти юмгуг гэчүвшэ бүр гойтун шибэр масэл шэнчэн юмгуг гэлэчүв гондэн бүе джин цугтэн ани дидэ нэцэр джимэтэн шимжиг дарчул шихэн Gondum malag pantu korchul dang gochil lechil bi khagin ganjib lagbu shi de rugchib dobkhig lingtan ngang gojig shegi shug yungla khepi gunni anoy chi ni chala yangchir shepshir shi de chimchang dang ma sig jang chali me par shegi marna khanjim gojig dang semkhim chhtun sha wa lagpur dba dang gamba dang shi par hunla gansung shi de notamang chola de khang yo ba dang sirig yo ba thongchi yo ba 정어지 머너와 지라 가는 셰기 디토고다 멍초적가 크라도 크르등 특자데 차든 고름 요비고니 니수고 테르기바당 정지글라시기비 로마 옐렌데 지글라시기비 셰트블라 심지기시니 지글은 샤바 데랑은 페버 가는 셰기 아데응굴 멍초적제 샤시 도듬라 흔혼바당 치시 타제 다시부 잘른 샤바 베와 Chuitin rimgug shawa lagpur jiba jishini shichuqo jiglim shtanlang gorim dambar ganlin shegi bi langshadun. Shengqin jingu chil zhangjin gang yilngi si sungni yomgug gilhchub shawar gondim shiba dang zhuxiang fin nyanlim gohtung chushi. Sorong shengqin yomgug gilhchub gondim puyi da jigbi ci zhi zhignin ji chichul jubjil dang karma ji dang shengqin rimbi sayum nu ci rimba ni bi chaitin shetib lagdir shi. Shengqin tang kai jian zhe yu de ke gin yu gnir ngang chalatin rugchub che li du phi ji de le shi de nian gu ge le chu sha ba shu gu yong ni bel meng er sa yum chu le ma ji jian lem de khur wa dang ma ye la a mi pho yo jang a mi mer man ji shi ji man kang li shi wei yo tang di sa yum shung yi tang khur de che li nga ji nang ga zhen zhil dang chen tong long dun chen dun Lengdun sugu mangji jigui ji kurchul jindan yinshang. Tangkur ji dierinig sugunzul kinga din la gishib khurwa sugu ji nyanki nitsil shungme la. Yomdi taakur ji dosul dierki keli ji lima cangma shiritin shiyoba masil toptang shibdir shiwa yungjib shiyo. Candam chibi saki ji jungkil cangmi gujib yoba ding. Yomyul gignir shibin jilchil mengkur din arim jin nirchil tunzin shidi kurchul larsu shiyoba masil. Shibchi anuci junggan anicil ngali shibshir shijinbi gengyin.
1: Adatikbi ci jungan yin ci jitgingin warin Cholmin shangchin ki Zhonghua mamang jintin yakib ji Mergin tindil yartin gipil jatim lojung tang zhizhug. Lagtir ji ji chetun xojung zindade shangchin tangi tanga lojani ngis congu zam. Shangchin tang zhongqir zongji rambasim ji tabshug shigjir dang Mergi qilig lidun dekak gankir lomtin zuo dang Shangchin tangi tabshug shigjir bu Shangchin mergi qilig lidun yung hankang ligu chudang kang sosi gankir marna Demen shangchin tangi rukshil chukbi kongma kakhi ji sojung lasi Shangchin tangi ji tabshug shigjir bu ga buchang baigu ngu zum zaigur shigba masil lobchishi Tangdi sojung zinji mergin tindil yartun gipil jachim Tontuk tanchuwi shdewi lingan la dambur mgba dang Malag jandang chetun jangga shigdi lobchil nambi lobchil shi ni Shangchin yung jian tabshug shigjir dang mergi qilig lidun dekak Lishil bi chumzikar yabzhung dang donyan gachin donchan zuwu Laglan langsha ji la guwash tangsib limbar lobsu dang chetun shi Sojong tang yakho mergi leetun ayun lankang ga rukshil tsukbe kongma. Zhongyang mergi leeshi bi lhoblan ga chenki gergin che mu che te danshi si de jachim donchan dang, chumzik chachi dang rintang jila mgni che tun nreluk si ba dang sojong la shik bi lhomi chumchung zhonglik ga mangzi jeftan ta tongwar rukhram si. Lhoma namji jigji nintil ge dandun, sojong la deni mergin tandil yartun gipil jachim ge ngiyul donyang gachin la nga li jilun samu shung. Cholmin dan yila Xinjiang dan wujung danzhig jian tabji zuo ni yinbi mergi xiawei lingan a mgisil

0: ya la go ya la gro lo lo ya harun de sa je va ya ro go ti go ke nga sha ku dur mo na to gu yo harun de nga sa de na ka ni e la ju nga ta ra ma de su e hip ku ke haro la na ga garden de dan jin san nga sha ku lun ko an iz ge yoro haro ngi so to gen jren jo no mo to z de ga an de chi pu se ran to ko ku haro nga ta ga ka ra to nga to ngi yo de to mlan ye an sa ma di ye haro la chlen ye ma de ka ku ke la de to ma de shu dan ju su haro nga ta ga ka ran ko si an iz ge yo ro ni ma na chu mo an ta ga sen sen zi
1: ha la ro da ya da ji da chan do zo ngro go lo lo lo ji to shu go ji da kan cha bar ta nyu chi do wa mi da da sang ni nyu go na ta nga sa gu ta gu tra yin ya shu mo tra yin da da cha da ju ga ya nga ak sir si ri di ga cha mar go ya chi khang za ga lo

0: lagu ya zo lagu go go go ga lo lo lo ya zi ala na la na zi go go go nor ma cha ku go la yo go zi go go go ka ba ra ro ya zi ala ya cho ra go zo go go ka mu sho tu re la cho ra ka zo go go ka mu sho tu re zi ala ya chora sta go go go dor jin de pare la go chu bu ta go go nge do nya so ni zi ala nga wu lu so bi go go go san tu de so ni nge cha la chin go go go la ho to ni zi ala da de chi pu go go go chu chu na sa ni ta ya gan zi tan go go go na chu mu ya zi ala chu de chi di go go go nya gan tan da mu re ta ka la nga mu go go go ka lu so ka ti zi ala chi ka to so go go go to ka de ga ma re ta ma chu go go go go ro sa nya so ni zi ala nga ta kha ri go go go sa am tan de so ni nga jan ko go go go ka shu go za so ni zi
1: ala ra ya da gu do chan du zung ru go do

0: ya la go ya la ga li nga nya na da chi sta chang ga lo ju ma shi le go ta chang ga lo ju sha na ye ha ru ng sta to wa cha na nam ko re ni ga is ta na ni nam la re harung yis ga komba ta na ti ni na ko re ni dong da sa ja ba ri sho ro re harung a go sho ro ha ba ro khu ro che chi ro tang ge lo ju ma shi le yo haro la ro tang ge lo ru sha na go ngir go cho lo cha na nam ko re haro di ka tsa sa ma cha na di nam la re ngi do shi si cha na di ni na ko re haro ngi do da sa cha ba na shi ru re na go shi ru na ba ra ku re re
1: ala ro ya da ji do chan do zong ru lo lo lo ji dong chen a chu re ni li gang de zang gu ro de gu zu ga hui lang na go ni ye de ge se bu chang ge du pi nen ge zhe ge a du me ren chi ni da hang na ye mi za ru ji di ju gu ge kha chu zam tan de ni li ju ge xin zu ma ni ten ru su gu zu ra go ra an da mu di ra yong ge ra shu ra cha pr mi ni dong chi na chu lu ja ang go ri ta sang ngo te ge na chi nga tang ge yu nu ke ge yu ni ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁསྲང ཁ ra cha premini dong chena cho lob jang gori ta sang ngot gna chergi ngog ndig no khyo ni zi

0: ya la go ya la gur ga lo do do ya harush to lo pi re le ma ko ma ni ngu ti mi chong se ke don tr cha ma haru chur jo la mi che ye ge ya so chu ge shar jin sa ma ni sha ra ti haru la pa ma kan ra o shi ge na yo la ta nyam ji ge cha mo la na yo haru chur ga ser mi so chi em ka na yo chu sim sher mu na na na ba zeng ai haro la chang ha ba na na mo pa za ga chi shi ma mo shang la ma cho ta ri ai haro la ti ma gi le han da mo ya na u la ro ti ne la ma shu ma ni ai halang ro chong lo she na lo ka cha na chu chu mo za hi che li er ne yo so ha ro chu ji ni ye lan sang ga ni she ra ti chu gi ten cha na ma yu na yo ha ro la chong ka ya na za de na yo chu sim cha mu ro lo za na yo haro chu sim sher mu na na na ba za ga chu na ba na na mo pa za ga haro chi she mar mo ni yo so ra go dar mo nyom chu de ta mo ya na zi
1: ana ro yada yada go dogyera tok ni to serchinandi cho sera chadi kandang ayok ta sera chadi kandang yotangri chorda abdin buwalar chigmanin shungondi wotangan tormanin ngambo ayob dung shugutge semago cherge tarmdir digzin jugmanin ngarda abjob ngawona nga go shungchider tin samin margo ngasemar chamu lushgo zakgo tarde garachna zakar yargo yasamari sar luchungu chonga akshigun dugundang ayok chergi akshigun dugunan dokona chokta manyo kulang yorchigmanin tamnyo mayi kashir jigmanin yang maangar gukung krasi mago cherga tarmdir digzigin jugmanin nga lob jup chur nga chim bda kago dan rogun zin samin maraya nga semar chamu lo shuga zakago dardagan sochina zak sabraya.

0: 하루가 이르크메 도세치는 거 나타코니 상은이시여 하루라티코니스카마담에타고 란더스토노스마발크셰드그레 하루란더강스마츠코드크 나마크마르메코크하루나시가메노레가이나하루라디치포토초나자니리치가스샬랑하루나타코디로간조리고 나티콜린조
1: Yada yada go ngargi sagur nitina go ni cho sagur jabrur ko go ditagrang ju ni ju mi ko go chosha thangkar go tsga yinan go chosha thangkar go tsga yinana go chinga sa yo chiz go lir ju bodi yang a sha jo dag mo za ko go ni chi jo rung ju su mi no go Tafshada chirgu chira dikhiri Yunga saagu tuni tina go Ni cho saagu dirjilara ka go Dithagarang ju ni ju mi ka go Yunga cho haabzang wazga ayinanji Chirge haabzang wazga yinanari Chinga saaya korzga dirjubari Ta nga shangzang shimu za kari Nishkora jovrung jagsumi Nuri, dashada chirgu chira dihiri.